0: Yara por bejoru tangoni gwane kereko kumena sup Marcelin Morapok tundira mongkorumbara. Moro moro.
1: Moro.
0: Yara.
1: Gepiko.
0: Tuana.
1: Ei.
0: Amwe.
1: Awe tuana.
0: Tam tambora.
1: Ewa. Sup Morapok suara ke kutata setu savinduka. Kusua ape onda karendearo mahuzi. Ohana rapta ke kumberewa zetu mahuzi kuoko na mahatu. Ihauto yoko hamina moho ihauto dikumi no kuoko no ihauto iwati hukure nana haguwa dikumi indane hopa huku hinga ohana no marovu haguwa hawadi kamu nunake mahuthi ya mduhuthi doktor angelaka dihukira mwomu Vapo Street mahanga era na Reverend Paulus Goaset Street driver kenga chonju kamdira kumbwanda diramba de marucheno unga kambanda karo kambashu mara kadiko ke unga rema namo duhuli doko randako gadi hukira western bypass mtara wa country club huya driver nga kara shanano marovu nga mbanda na ekia nga kumbanda no sauto simu ya nga mkwata ki drink and driving duhuli doko randako mwetetewe street ihatu masu kumbanda uso no nyima driver karo na inganu hamkwata ku drink and driving dani hours na mandume ihauto ngai kumbanda mutu ino machi katiko yokure manamo dani karo hours na aviation namo karo ihauto ngai kumbanda ongare manamo haguwa Howard Abraham Atseho mahangara na Independence Avenue ihauto ngai kumbanda iha

0: Ya no, aprovecha ahora tengo tu guane que reco como no, un sargento Zimbaranda, tú dirás que vengo zopumezo, amor, amor, sargento.
1: Amoro,
0: Ya no.
1: yo te di nombre Vera, ¿cómo?
0: Ah, voy a decirle tu punawa.
1: Ya,
0: Onioko.
1: ahora di nato Vera, nato soa.
0: Ya no, tu amtambora.
1: Tangi kuruvede, ya ka moro la vene hatereri, sargento Zimbaranda, tú dirás que kudiva de acabango. Mutara o maira tundakete unda uneka rediara ukoko na kumbere wa vetu kuna rapta kumahudhi mahatu ungai hamena mwe hauto ine mukamba skora foji tungura dihudhi jo kutangira nga dihoku kera ku kumango ku imegera ya hauto wata kutungura si kunyumol tungura si hauto iwadi yanga ikara mmango ku oku imegera tukura si muhingi ufoji kia panga ningi ashwa ya mudiangu juku imekerane pabukunga kangara nyima kukumbwa nda kia uta muhingi tukura si mudi ufiku mena uru anta itare umone si nge kuna kukunga kangara nyima uke inge si auto ni kutina tambu podio si tukandane vumahudhi uke inge iraya dio wadi ngadi huku kira pa diangu jetu kasi pa namposti mstavara samaria mwengere maviro pa matisi kupaya tukura si auto numuga kuhinga mbaskora tokana mugamba skora nkara shona kuhinga mtavra ai mukati auto ninga tundera kumbando mtavra shangene mtavra kadinga kenge shimugamba skora na nana kumpopepi ungangene we mtavra mugamba skora kia tunga kumtona kia kumtona mkati auto pungare mana mugamba skora tongara shi muhingi ya nkara shi kadiko mbapira kunga hampa keho mahumbi sero kuhinga kadiko mbapira noko muyandu ragaru seraputa ku police station warundu tungura shima kona kono kuna kutwikira uwa sikumena shituto toka inhauto kadi kutata era veni inhauto kwa kehe yuno kare shi adiko mbatera zoku hinga mstavra shi mudio sikuma shi njeshi akara no mbatera nga adimuke yo mstavra nge kadi akara no mbatera kadi adimuke shi niya kuka mstavra ndi veta zo mstavra kadi shali kusekwana dihuti dioku dioku randako ni kadi hukira mstavra kipta Dr. Semino Yoma nge kuna kutundera pa cycle pa inji na utambe kutokera tukura muhingi ufo chike nga kutoo na po ya concrete bar ya karashi ya akara pakati zo stavra munga kutoo na momi ya nga karakisi ya otokisi nga si ipa kadigo yunga kono kurema na wasi kumena nge kuna kuhinga mstavra ne koko kufotera ndio mwana shinyi yako kupiku saa tamba kia auto ndi kupiku saa kuro mpaki auto ndio shi kandane mahuzi nge hitu na mwana kia hina kutamba kungoyo vike tunaka choke vake haru anti maira yetu hakare shoku enda pa muwe ndi hindi hindi auto kare ke shinga saki hei uno kare shopa kuenda pa muwe kare no ono singa toye shinge kuna kuenda mstavrani wakona kati kuenda mkayo mstavra kuenda kumbado mstavra nge kuna kuchina na sitavrani

Ndiko dafumu Ervin Mbambo Munika na Herika de Maria Eleuteria Ruhepo bode kode wambo kushu kuna kuitha hanu wahe haka ndiko hashere hapite tipadicho na wandambo wahe mbukuna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mumarunga thano kiho thirika thino muna kara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ngeno Dile mbe lukutangira nga nyaka tutoreke keho mayuwa mawadi ukaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi makumba wadi na kuwa kofuji kumkunda wa shtemo Dile mbe do wadi nga nyaka tutoreke kumbara la wambuku shu Mumayuwa kuwa kuna mawadi ukaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi na makumba wadi na kuwa kofuji Mukandi keho wene wene aone nga nyua kukare Mumayuwa kuwa kuna mahatua siteketa Mwako mayuwa mawadi na makumba wadi na kuwa kofuji Dimisa dione nga deokare le mungirise the Andara Holy Family Mission viri dhu kuwa konedho une kumathiku thiku. Mukandi nga nyua kakare keho kumbere wa dhoru dhida mukwe kutunda viri dhu kutanga. Hakajiko kuna kutambara no isha mbero ikusi kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe dhu kuthirika thino mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hiye kaya ho. Hanu ho kukarira. Hashiri. Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno. Mukune ngarashi ni mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mungenda kunomora dhino. 081-854-2895. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi, kuwa kono ihatu, tofochi, ine, tofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

Oyu wato FM viritho ukwoko. Kuna kurandako madhio mbuthi hana kutoya hotelie mavanje kashako. President ya nao ditunga dia Botswana Ndaba Khaolati anakumbera Afrika hahuthe ngamu dho maendithitho o matunga endi njani nukurete therapo makuritho mudikuru tunga. Mbunga dho njewa njewa mukaye WHO dhina yuvitha eshidi hamba dio Ebola edi dina kukuhanya mudrc kwa di kwateka mohanu kupita kana mayovima wadi no dithere. Hama poritha humuditunga dia Uganda hana yuvitha eshihanu kehoshure makumi mawadi no mkuru yofochi ngahafu mnyima dho kukandoma besa oyu ngahathini pangaha kahuka kuruyendo rokudhingura mango. Ndani hapanguri mutheko dho mkaye ICC hanatapa marawero eshi katuru oyu akari reno dorongo dho kupira paveta mditunga dia Libya nganyi haka mutheke maukara kathi hoku chaka chaka. Popa umura o madhi ombudhi okurandako nganyi tuka yuve muviri dho ukuoko no dho fochi momno muwato FM.

0: Shiriko mletu lia mshitawarande mwakutera weno mkupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu kupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu poshimvurukta hapa kumakura ngedo kwame na kumaukaro hawa shingi mshitawara
1: volei volei volei yo yo na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na bisque na

0: Ngurovaze ni?
1: Murumuru na.
0: Tunamtambura ameri kwamo?
1: Ii, tunatumira.
0: Ewa.
1: Ii, tudiveno tuwamba tuwadiveni.
0: Hmm.
1: Utangane ngatu ninge iveni koi.

0: Ngrova zeni?
1: Halo tata Stara.
0: Tunamtambura mari kwamo?
1: Ewa. Apo apona nako ni yuva ke tuwana.
0: Atwikireni tuampe mpito.
1: Ndangi zene kurubele. Atwe kunone akuna kunyanda sima tuna kunyanda.
0: Okay.
1: Kuna kudivundu kuna kuna kunyanda sima tuna kunyanda. Hakuru pe wene ngeko happy tangeno yu nampos ya natendi yu. Haa kade tuwana shema.
0: Yini ya natendi karo?
1: Aku hawana hakuru pe wene nge nampos ni ofochi ya karama mdivundu. Unda nene kuhawana hakuru pe ne hanaku pongi kapu paya. Uku sindarakanya hana aku sindarakanya vene mumurai ni kade tuwana ke kengi ya kema. Mbundu vene za karapu paya na interloku kade hatura po. Gamgo hakuye po hanusha hakuna zingure po kade diango de akara tuwana shema. Kohan. Enda nene irakadi tuwana vene yoshine gamgo hakuna tuwema vene interloku hakuna ture karo no no ningi no na ningi posa umu akare vese gamgo ma posa mga mawadi hasha vene.
0: Okay.
1: Inda nini naona kuhame na vene karo vene kuma ninge kuma kamba ni amu ya hao ninge o security ane. Haa, kadeana guruo itashema. Aguvane una guruo wana hana guruo wana mara usiku no mtuenya kufu hana kuyuva hamu ya kenge na mode yonha dikenge kufu hana kuyuva. Rete koke ifuta ya pone kutate rana kutate rano hoyo yana hongu manakaro mdimba kati tuwa na vene hana kutenda hana wa endao. Ya rovira shine munune popapa kufwa kawandanga mikanjambi kendi kapu ni hasha ka mtamburi sevene tuwana vene. Niambe si mkwe security na achani nguwa nguwa hana miyambe ravene nguwa hasha.
0: Okay.
1: Kamba ni vene nagu tumira mene dinavu security vene no shine litu kamba ni done hasha vene kuna kutamburi sahanua wa vene mmapei mninge hawa turira vene. Ma 60 day tive ni gadi shingwa ninge opana hana chinji mseti opana hana chinji mnaini kadi tuwa na kia kuhu hana wa enda oke maraone kuna kura hana kura maha oto mawa kuna kura maha oto nziro kuna kurara usiku mendo ini kuna kanyanda ana kanyanda pairuwa na kukungere inu yo.
0: Okay.
1: Tuasa angesimu ato wadine ama wahana kukomplaina gane cha nikatoni timge kesi haona hai dimuka si okune haruwa ne hanaruwa na gago kuradi kuyane mara inuyo ene kati na kuto warashi inye wakusha na kuna ambamo momurati yo kukuna ningashi ne kia nge ino inune ni pureko dipwe katu nea shine no situaso ishine sikene katu na sikene.
0: Okay.
1: Ya, kurange pone ndangi vene, yonare tamo vene meyo.

0: morwa imbapira yoka pia wapae wapa makure puro lirinya si omu wako wagusa mundi omuka wagusiremu imariwa yaota waka wapa nduware kira mei dogoro august ndi ngapi nseni asi kapingaika horoka mukuru pe nare waka mpe 1.6 ndi 1.7 tutandasi makwedige na from mei anakara no 1.6 waka mpe 2000 ndita ndasi kwedina makwedina genyaga gatatu mukuru pe imariwa yendinga no taka gwana tutandasi 4.8 ozo 4.8 sinasi tuzi timesa na oo wantu 15,000 mosirongo setu sa Namibia etai kupiasi 72 million ozo 72 million epuro diriasi kupi koza kuza kuza kuza kupi seka pi waka wafuta weo double payment zao waka gawe tupu 2,000 ndi waka gawe tupu 1.6 ndi 7 oimaliwa na inyo kupi na ikazi tani po po ma po nicho po mafanua sika piga wapa narenga tamburogo mkurupe apangata mburogo mkurupe government zika mpulisi lebaka mpe oyo imari wa ikapitire mu account zendi yinke watero ozo government zika mpulisi rasi ogunage iyo hepwa yendi ya yukirire mpe ntu pu imari wa nyenei niri apafu ya zakona mposti waya dimburasi hepwa yendi oguka pia yukirira mwala kwa rugani serefano la South Africa so tai kupe hambara ngwendi punishment unene kwa wakuru pewe tu omo Namibia unene nene nene nene nene okay. Pika na panakara usiliwo kuningasi morwa ihepa yao kapia wapa mora na kara no mama umbangi umama nga warugana mepangiru ya wapa penchuna imaliwa ya apawawa penchuna apawawa penchuna ipo wazi kwepupa amini kwa namposti mepange ronga warugana mo 34 years imbapira yao ya yukirira na nare nyenei neri vaya moniasi ya imbapira yao kapia wapa wakugusa momo system kudoka wapu kurureko ngapi na ngapi inge vatarura eitua haronde rasi mora imbapira yao kapia wepe ndio wakuru pe warugane sire mafano ga South Africa na inyengoso nkenda unene nene apa wana mdia wakwe tutu wako na kupao katutare nye usilimu mwa kuiko toka wakwe tetuwa si na mposti kapto diwasi wa imari wa kupikio ya kuzandi kupi ya hambara tanko ni hagere popo
1: okay
0: ya roo
1: nwewa
0: pandu pandu

0: muri ari rwetu akavanga bakakuita wahana kushananga wahayerera kura kutamangira bati yokutamanga wekone na bena yokushwai tameni kunoneka be yunga munga haturo itereke one mate tasinda kwa kara kuno tengiro ven yetu na re damu ven
1: aha
0: ya kongora tine yana go go do bu divan tani kisi tati tukare kwa kuno kakupira kune ngaateti napiri kuku hatipira kone kapamurandu ngenyoka enda kwene mbuzi ningatuviyuu mara kubukushututi weya uhe kana nitikene anewa mono mara kukapita kana ngetu kapita kana kego inu hana piti ikotose ya muradio nga hakara
1: mhm
0: kenga nikaduwa kudira kewe ukukutuwa nungutura omei una kwa era wesine no ya uye tuwa raningi sinungo kenga nipa kumana kumasha niko kumpako hau mpene yungi pike una toko tandi uweni kuna toko ta una toko ta kuna uye una kunyenya nyenya una tatua hapa kwa sina haimu yuvere kwa isaka kupeka rume yu enja kakupe yoku dia nebi yoku uye yoka dia nyoka dia kudi mbodo
1: ya ke
0: ya nungoro goyo tunareka mwene kuninga sile mkawezera wene kwa sende kofu na mposti taka huka teo wadi nipa na mposti pane kuninga si uwa nangele fidipo pano ira tita menevikenge kudivundu kudivundu kuna mwono che haguwa waha na yara nga kuna kuna yara kuna mposti hama no kutundera mtiriku mtiriku nga dimo posa wali disini yani oku soto wake ikenge ya dindiyo na angwa hero ira chakare kuposa okuno kudivundu okuno nao mkara unu mkara mchakati papadi mkunda dimo hatende kenge hatura wako ya ku kutora sisi bit bobe nishopuku ya tonga kukana pa pick and pay hindi kenge hatura wene mudoro pa murundu sinawa kawane mkara kusa uye mako hadi kati oyani kure dikitake iruwana kati kuninge chakosa ane katiana kuruwana kuruwana nikula kuruwana ochotu nge hawezerere kusene zuwa opote sinya reduke arezupite hanu kati no hakuru hakongongo sikuna kuenda kudivundu yeki ya hana ngongo seranga kudivundu kwa mrando itora hachopu raiti hametro hachopu si hakamone na kutu kutu mwa tu hakamone nga tuaka wa reduke rapa ene mkuwana ke sere nyi mkwa hana ireduke kati no inamposti ature atamunune na ture tumwea nda sikama niliku kwa muhanya mapa munga kenge pakati sikama nilinga mbito mayara ndi kupuya na ndiyo na kusikume na nani mundiyo na apuna kutura kenge kuposa kundiyo na
1: mhm
0: kuya nga kuno kuhashuwa kundiyo kumuziri kune wana kayara nga kwe hukushuwa ya ranao mungiri nga siyani yota sambi kako wene ni mtume
1: yeah wa

sanasitozi okachapura esikondo viki wakona kudiwa sikupe kukupirukira uwole uwo kuzanawo na imwe hinayo karangoso ana kuyinikira mama kuitumbura si mazuwa gantanda ni Madonna ano

0: Yes, yeah.
1: Hello?
0: Wala wala.
1: Hello?
0: Yes, kamaktuzwa. Vinkingoli. Ira patopa tunakara ngoli. Aye, wale fungu na zaowe na akwetu. Wale kufrazika ya fungu na zaowe zakara noka unkundi. Yes, ya.
1: Yebo.
0: Wala wala.
1: Ya, ya.
0: Mazaka naka kwa masiku.
1: Hai, ningi kwa kutuwara ya kutuwara.
0: Kuchocho mangwe magadi gonguru.
1: Makuranyi.
0: To.
1: Angara dameka ingaro doge ufuri welike man.
2: Ha.
1: Ya, kwa kutuwara da kutuwara brazaki.
2: Ampandu.
1: Zende komeo karunga nga kutungiki brazaki.
2: Na inye ngoso.
1: Ya, roo.
2: Okay.
0: Hey, tuwa pandura kwe mwawizamo. Tuwa gwana kogume. Tuwa gwana kogume. Waza waza.
1: Hola.
0: Yes, ya.
1: Ya.
0: Mazaka naka kumasiku.
1: Hello.
0: Wela nage.
1: Hello.
2: Ya, hello.
1: Gara.
2: Iwawa.
1: Ya.
2: Gapi.
1: Iwawa.
2: Ke.
1: Oh,
2: ayo ngardoga
1: store. Usili. Ndiye nare waguza kufika.
2: Ah, we nani zo kumake dako zo fest.
1: Ayo, wate tagire mwenyanga ni spice na nye mwili.
2: Yeah.
1: Mwagana kubedele koze komeo.
2: Awe imu mgara.
1: Wa hagira popo.
2: Pandu.
1: Pero.
2: Okay.
0: Shop.
1: Right, alright.
0: Okay.